0: motel na ni kuda sa motel eh kini ko kuawa. Kuawa pa na kuna nyag baka.
1: Kuawa si Allah makasinihan si ni ko ngantas ko nya aja kemiskinan si Allah.
0: Iyo, engok ko jema pagi ko minjak pagi dang lupa sarapan pa jalan bar ko mak kelepayan cak daka sa.

Moga ko ti bangay lo po kutrima na kung sige na yan. Yan rin persis ay sumang sa beda. Tapi nga anda pun suasana ti bangay lo yan. Alam lang pada kudogoan ti bangay lo. Ya, ni mati ragu pa ti bangay lo ya.